0: chico kambi eblika jóvenes misionero magpanch lo alish angelep na anep na kets akong chisk utuk chitsolok rik inep likok al sa la escuela dominical
1: quanch lo al jóvenes yo kets utuk chitrep klal kakahol tuk arin kwanko sa li kakali bala o mami yal sa il chol hil cho akkenak yo kets chitsolok lika jóvenes marak rik inep klal kakahol yo kets utuk

0: Okay, nakikulak lekak akil sa lelok lah mwepal jelak tachipar shish abin kish kakumon ish kachakpa panelil. Likwan kish jelak bar sa likukuk chik alepal chirulitul chirulita a bantiyo shere lekabinkil. Bantiyo shere rabinkil ish kotsomep akwile kakumon ayin linekekulak chikotsok tok sa likukuk chimwepal. Antashak liro subtesiyom likanimak kwal Dios likalok lah na Santa Maria li San Jose chekanak chimwelang re likukuk chikunkapal.
1: Jeho kambi sa lilok lahonal ain nakakachinom takanak sa lechon lik alepan rele kaparokya poptun likwang kesh sa lihunghung chik alepan utkhun kapali tiyo kesh chi abinke antasak likakwa chikanak erikin chetyalek e utcheshe eni erik chishpa panki likanak katikwa Dios shben shbanun kilik arulish kakul utlish kamatani jeho kambi nakakachinom takanak sa lechon laesh lisah kristyan la Laesh di kokan li tiokesh sa eskwela dominikal ut laesh akwili na pek tukwa pek nene keshkulak sa li pekenyas komunidades ut laesh akwili shud li kana laesh di tiokesh tishtihoniki li lok lah santil rosario chek ul chinum takhenak sa ilech ol inkata shak kakwiak sa shkutanki li kalok lah na chikunilikak panchikara sa komunil reyna ta kechanilik aru nashtie chike li shkunak chi alat chikokambi nakake chinum takhenak say let all ho chan ru kyo chishk angelan ki li khon li qamatan li qat ulum rik in li qak wa dios jiho kam be chakul chinum takhanak say let all chiruli kutan ayin at yoko chishrak pa li po mayo ut chiruli kutan kulak akwi sa lika santa iglesia ahun shni madro ning e choke la o lak santil pa panel yoko chish ning enkil hun sut hun rupel chasha li santissima trinidad an ni malro ning e choke la o arunarak nashtian ho la uak pa panel na kanab lishtia lalil nakli dios yukwa peh akol peh ut santil musik eh anayin le nakanin ay nakmaanichik honak chirish an kahkwi li Dios yukwabeh ud li Dios kaholbeh an li Jesus lishkulung arin salikatyang lishtokhrish likamak lishkam chiru cruz lishk erib ud tohreta nakshchoy lishtyuam chokela u li santil musik eh an li akshkubek sashpeneb lishtsolom likakwa Jesus an ahkwi lishkakul chakla o chalen salikakku biha ud shpenshpen nakshkamatani lilok lah santil musik eh an likwan kik in chikahunilo. Chikokan bi chisali kasant iglesia chikanin ayak ain chikahul tikaak jelak tachibar nakanaw utik cholcho chikuk arwe chinin ay linakwan sali kasant iglesia tohe hun shaman chak salikutan domingo li akshnumek aran nishkanin ayik lika iglesia an lishtyo lakik ali pentecostes lishkupek sashpeneb li apostol ut chiruchik likutan gulah yoko chishkultikan kil uchishning enkil an li santissima trinidad chikokambi bantios li kabinkil